0: 冤冤。
1: 哎哎，哦啊，哦，阿弟阿弟路，阿弟阿弟路，去所有mentengah soyo mentengah soyo gedi alase mongko kewane soyo teko soyo akeh wis saiki ngono wae to narep apik awake dhewe toto-toto mandi ngono ngalas kono sing nyekel gegaman wektu iki wis lekas disani mimis. Mengkune ono poro gawe sak mongso-mongso ojo nganti ngujiwani konco teman ayo

0: mundur songkong ngayuto.
1: Mawas punang wadya bawa.
0: Tinon sangking mandro wacayo katilir kang suhu.